ebisire byatiriwe kandi byakorrega sawa sawa abantu abange oyisukorigirira kulemera kwango yabo iko bakire ebisire byakire ngenjo oyisukoyewe bica enjera abantu bakire myoro abantu bakire ebisire abantu banyegeere namangana makomu amaruira akira abantu ebisire abamatega agweta ebitina iko byageta abantu myoro kirase yani pako mutoyo nonyo olenge ngango gutwarora osemeria mono okosemeria sebono iga na bokorekana nga nkwiyo bakorere dingana gente mpaka kwikiro mwari watebire ngaki onye oyomo muro minto musubati minto korta ya bono rojo iko kosemeria nkordi ki kosemeria nkwiyo lakini konta tumanya iga amangana yon sipi miore iwa akirwe omori yoyo orekani nga buomire embura ngutwire the right time chenya sae ngutwiri yale embura.

ebisire byatiriwe kandi byakorega sawasawa abantu abange oyisukorigere kurema kwango yabo iko bakire ebisire byakirengenje oyisukoye webica enjera abantu bakire myoro abantu bakire ebisire abantu banyagaire n'amangana makongo amahuira akira abantu ebisire abaamatega agweta ebitina iko byageta abantu emyoro kirase yani pako motoyo nonyo orenge ngango gutwara rosemeria mono okosemeria sibono iga nabo okorekana nga nkuiyo bakorere dingana gite mpaka gwikira omwari gwatebire ngaki onye oyomo muro minto mosubati minto okoreta aya bono rorio igo okosemeria nkordiki okosemeria nkuiyo lakini konta tumanya iga amangana yonsi ipi emyore igwakirwe omori oyo orekani nga bwomire embura ngutwire the right time chenya sae ngutwiri ari embura

ebisire byatiriwe kandi byakorega sawa sawa abantu abange oyisukorige likurema bango yabo iko bakire ebisire byakirengenje oyisukoye webica enjera abantu bakire myoro abantu bakire ebisire abantu banyegeire namangana makomu amarwira akira abantu ebisire abamatega agweta ebitina iko byagita abantu emyoro kirase yani pako motoyo nonyore ngenga ngo gutwarora osemeria mono okosemeria sibono iga na bokorekana nga nkwiyo bakorere dingana gitem paka kwikiro mwali watabire nga ki onye oyomo muro minto musubatu minto korta aya bono rojo iho kosemeria nkordi ki kosemeria nkwiyo lakini konta tumanya iga ama ngana yon sipi miore iwa akirwe omori yoyo oreka nga buomire embura ngutwire the right time chenya sae ngutwiri ya embura

0: Deke merangi beri naja macai tiri cinsa ilunga cinsa isano. Ngau dengan agar dengan Franco. Wono ga Franco na nabu tindu kende ga. Gikur nga pesa position. Ege talan tu baju te ena liabu kina yale mwanu choice. Ege iu na benda i. Jera dikiri ama. Uko wapi ndugu?
1: Nafuka mie pae na ye.
0: Wakili lore sinyangito uko wapi?
1: Mopesa nga.
0: Andi sapu.
1: Mola mwisinga.
0: Denis ya mingo mwano ugari. Uko wapi?
1: Pale komito.
0: Robert Gainga yari.
1: Nero.
0: Uko wapi zai?
1: Nekomi na sambe.
0: Munasikia hivitu.

umuwe kanga bono yekiretu mungaka omo goye ditoke kabisa umuwe kirete suwe kombe kia kabisa ege kombe kenene kabisa ukareta chijara ukabutura kidogo kidogo ukamuwe kiraga uwe subu e subu ya matumbo mungakara mbole tamagura yuka marete rekiruga kabeka maguru iguru vona ikarase mungayare buwoye Gwaza mwesu weyeli toke mwretele ni chapa.

0: singi chu naiguri nga mangana ina maya tigangu ndaiguangu mugakura na kiago teba mugakura ukwanira mangana maya mugakura ukwanira mangana
1: ayo muiberania pia manasa
0: oyo tali muiberania oyo no muina getena
1: kurumambi toko tegerete nago kiukunyuna
0: eri
1: tukuria baba baba itu
0: yes
1: ababa ababa itu bali batolereire kwa
0: kabisa
1: kuna magega burungi
0: ehe
1: iba hari ko tena abai buli baitu
0: na baya
1: tata tata ababa baba kuba aba numu
0: ya
1: ngane rondereire kwa na magega burungi nango bochimalera ukumanyekero na igure na na numire kompegera iyondi na masaibu ya nyango na habi kamunumboto yani yuma ya maemba ngomba magumia umanyiri kime igule ibirira onsenyentera waranse na gotu kuambe wakuna ikubuya kirani kia egeta kuma nyungo ya ye ya runguri etuma magumia baba mbaba baba nyamario kimange wako iyo raisahi Usa bakiriero ntangori baba ngesire gakota mparage kumubikige suna nanya komorora baba numuya baba mbaba nabo mugushya ariko tugi baba iko naya naya
0: biyamono biyamono tata biyamono bino nyamba numito biyamono sana biyamono nanda aruzi kuriyo mungi numuya mungu nubu ya chogete chogete chinko chia ya buge buru nge taliba libagu chichoka bugeka mungu nubu oje igoko nyoranga nonye neke eke gancha kia ya kia busie kia nyakoera nga genda nyareba chiko koe giesiri ya na ya chitigo chabono mungu nubu mkuru igari kumanyango busie maambiende tingo chakutuara busie nonye orebu gairire basi bono unya kubango gende kibiri nabo igo mungina kumanya ringi nga amabera aya aya bona atigire ni ndurani rirera bare rogo bakuri bakindurani bakur kwanya rago sinu mwanu iguru bwa tena ya ate tusali no ni ndurani ririnke iga tomoe nkeiga tali yare ko era nga naenda amabera era nga na bwate nga bakali bakindurani riyo nga naende nga jikururani rimaite bimbya ringi Munu karega ari kumanyanga chia ikire sa chinsa kianda igoso ile geti geti chocha kire kwachi ngin abalero bakwa abakachinyambu ababalero bakwa abakachinyambu zambi no are ngamurikire simie yo ndolere chingin iganga chingin manya koletera abantu bali amakundi bangina balero na bangina nyanyao sana bangina bali bakale no nyemba chite suku na bangina balinga bangai Goba ringa bangaini, abangina ba manyiti gintu bali gokora. Teke maronge nene inye chia itire ga, igondu chinga, ngochago gotiga ande geko geroko ngakira lirinde mbeo iguru. Bono na bondu chingu chago kora iga. Bono igo na bondu chiga ne mbeo nkubegete, na ane tiga kero muta maenga bono ngochago tiga natole na aje. Bono, jitageke chichitigarete igonta gitiko genda gitugu lakini kubarete rande ngero ya kigugie yemo enkong enkongu ya kigugie yeme enkong sana yinganje tesana lakini tete kukuhira gitugu kuhira na gucha basi wano ngukura toguchi lakini mwaiguru mugaku ibu na kibekire Wate wili nga babu minu nere baba. Na hindi uisu kuinyura nyoko ingi ncha kuri hindi tibu ye kene. Na woko rana ki kero kende. Wa mito. Mungina na kore tiga asi ingia. Mungina na kore tiga asi ingia. Aba angina mba kore tiga asi ingia. Esika nyoko. Sika nyoko nonyo nu musabira maya na mumurundu kubwata ngine sati yani eganchwa oyibweragire iri forever ndoguika komokonya kuzuba numwaka bugungu oyinto komokonya bugungu mintu omo murogo tigaba muraba gisangi bayo jikubwata ngine ganchwa kubwata nyoke ganchwa murondo bwensi uwaka ngina ngamungina numuchinga chakabwa akenda ya nyoko ogwaka nyoko buliga bonaye guyakiraye wakire nyokenda agali azako bugoreretie umumurondo bwensi mukaya kungaina Mukayako agosegeta ko inisite bwanga bible bwanga ngina nyoko kubugoreti utare kurara butuko kwale ko yiriberera nyoko korete mirimimi yaga korete nseye umwana kwale ari ko igwa kwale ko rwara nero rwara ano muntu busa kabisa ntibaiti nana korokeze negiyoto
2: Kirigintu no kigucakiraga.
3: What I'm about to tell you will surely be a surprise for everyone.
2: Ubuanchani ukungainwa na boygo obonene. Kirumuntu nigakurwanira enibeye.
4: I am Sarah Del Monte.
2: Legacy jairanire inkere jumapili gochakira chinsa kianda cha marogoba asigitase ni kyo gyo kabwanche tegia Citizen TV

0: Amen, amen. Abakuru kuna Calvary Messengers kabisa imeiga sefema. Nga kina ilani ngu chamba ya liba gatole nganani imeiga sefema. Laba igu kukaniria aba mama baito happy, happy Mother's Day. Asante sana kurewa sesema ya TikTok igali ndoche va nkwana vaikirari ya sobonge, mashabike ikirari ya sobonge. Aba ntonira temo ningoroche. Mungare kevo all the way from Nyamira KMTC. Asante sana wakua ni bonsi gabu. Aote anuari meige sefema, asante. Last bona aote na Happy Mother's Day from Nyamira County, Tombe. Nimba ruchina mwaga ndete kuri kachuchumbe gabu. Tena igora chisimi, elinde tole nganani na wago kukaniria. Aba mama waito, Happy, Happy Mother's Day. Hello.
1: DJ Raita.
0: Yes.
1: Hello, kwa hirire.
0: Kwa hirire vya.
1: Opareta mwenyewe.
0: Karibu sana opareta mwenyewe.
1: Ama tuka manga, ama tuka manga. Angana nimbi yonza iti mbiyande.
0: Yee.
1: Angana ilima manga nesu ya vanyi mata stay. Kumuga neli ama tuka manga nyako menyatu nyako mwawa.
0: Asante sana.
1: No mwanti wana ilini.
0: Yee.
1: Devino mwana deli kina mamu na kalime tingo mata ilimba njita alafu. Ugweli John Mayaka.
0: Eee.
1: Familia hili diganyi ya ngorali John Mayaka. Numo sani anorenge sana.
0: Eee.
1: Ona tigamba ya ngoranko wata inaotule paa moja.
0: Eee.
1: Ona DJ Raisa tiga. Kuma nerili tukoligi ya na masabi kionsi pivo ilo.
0: Asante sana.
1: Asante.
0: Aya karibu sana. Tigango nyugu na indeye nda. Bantu yume nitima itinga kina inda ira ini ya ino ya aveire nyate mango hello
2: paro tichera isano
0: yes biyande kabisa na aire ndi
2: oku wabatile mwante kurepunga charity kei
0: karibu sana charity kei
2: kurechinsa mwache nyapsi
0: ee
2: maa yanda na alena kiyumbisi
0: ehe
2: maru walete naari mama virikali
0: mhm
2: lakini nyasaya nara omokonyi linku wena
0: oku wena kwa wangu.
2: Eo, no? Oko nyoroga tena, wapo ni muikege mama ni mama, uishimu kwa sasi wapo. Ukule kilawa, nina warimonsi piva ako korega asi ingiga.
0: Apa nkore ngini nako beka, andocheka nako beka?
2: Wako beka?
0: Ie, naende, orante inaindo kungao, naende torore aga.
2: Yatura anya kuri yeria maliko kuendeke kwenye binyara.
0: Ake.
2: Yatu auga, kuri yeria sege tabu kia mene nanyo. Kumina sika. Kwa hivyo kia ee yeshi hindo nane kwa hindi nyo wadiri
0: ilori rangu
2: umu ntu umu nyaguli ee
0: ilori rangu katabu ikyo
2: emere nganyo kuminasita
0: kanyago tebae na mungu nyaguli kiri
2: kika 28 umu ntu umu nyaguli mo nigo akuna utara talia ama nana kurende akorenda eliomana na kumoge omondo omonyaburimo nigo akuna gutarataria amangana akuna korenda eliomana na omoge nkinigo akorenda obogisa ase abanto banjaini omundo omonyaburimo nigo akuna gutarataria amangana akorenda liumana ase akorenda liumana na omogenki nigo akorenda obobisa ase abanto banjaini nigo bono ase pipiriengi egototeinga omundu gwatarana gutagita abantu baetane omonyaburimo Ilaka nyora cha bantu bara omugaiwa nene.
0: Oba etania.
2: Oba etania ranking 40 oba bawe linde ba eta.
0: Oba bulkani kabisa.
2: Oba etania mangana oba to kwa mena kwa nanga ba eta ndiye kinu rekiri. No mo ya ngini ba 40 obo bisa. Omo ga ngina le miga kwa ndo tena. No manya te tikera isa kwa naiga. Yale ba ga kwa naiga. Ende kwa nyora bona niko kwange ta bantu. Mwanga ina wanta wange. Iga abana banyo saa sumu wa soo vene ina kire wiliato ile chinga kichito kwara atekele ringana kwara alengele ringa oyori renta nga kia li renta ekara tora ekeya sugo sugo nyasa. Mechande ndo kwenye nyora yobo genki. Wabengi yobo mechande yobo yobo limo ndo kwenye nyora. Wati kakuta miroma nani nyasa. Singa kiri chavire chile chingongo.
0: Yes.
2: Ama chari kariyo chibi kwa ngeje ichoni gana na wasa virama ya. Nena ambeja ngeje ngeje ichoni yata matungu watumaji besa.
0: Kabisa kabisa gwenye rori rande
2: tokorera si eriyo mwa ko lipa kabuna lengo muitongo mwaro
0: eh
2: gwenye kore toka tunye tabuke na charity kai kuruchise mo chenya
0: asante sana charity kai kuruchise mo chenya psika bako ne bantu banya bsero ege se femalo
1: wa ibiye ni karata
0: bo irabia
1: mbe mbe mbe kwa mrebu bo ibiye ndo ko na mbe mbe ya maera ekuru ku Isaya 40
0: Isaya 40
1: iya hatewa iza mangana ya wansi ya takonya soma agenda sirike ni mayaka kujia jimbara kutubiligo agenda sirike ni mayaka ni wakata na ile mbua awantuvane mbua awantuvane nago nesai ino
0: hatewa
1: mangana ya wansi ya kani kujia sirike ni mayaka ama na masikia ito kutitu wali mbe iwaro asikia ni malaka kwa hivyo mko batu ya ndawa mbe tika petu wa rogu wa nchari ya gara ama sabi tineva mito neweze sa neweza sirteni neweza sirege ndo kina masabiki kwa hivyo mbea niwe otakoba masabiki ayamo yenki amo na masabiki liyamo na nchari kimarara
0: asante sana kurukubiriko gabu asante hello okay naende ya charukire ga ndake ya charukire bono nta ete uraz manyu kumonto kumanyara hello
3: aregesa
0: yes
3: mbiyerale kata
0: mbiyande na airende
3: mbiyande nanchi kari nyamatite nyamambia ona naange kuatiri kama socho ndale te ambe kera batera yanda se yanda ita umu suwa diurtu ala njiri na gochi mambi na kunta ya to njiri
0: edit akaro ku edit joseph
3: nama tegera na tole tole maso chuta tegera
0: na ok hey asante nko vekando kukabisa
3: veka ito nana tegera na
0: nko vekando nko vekando asante hello
4: Hello, DJ Raisa.
0: Yes, my car junior.
4: How are you, my brother?
0: I'm fine, and I didn't.
4: Behind the man of Minto?
0: Mm-hmm.
4: Want to come and get to a very good weekend, dear? I'm your Kirasana.
0: I'm your Kirasana.
4: Evona Matkara, I'm your Kirono, and to wait to what you're a bangi, what am I going to have?
0: Polisana.
4: Even your officer, as I say, go. Itangani ntara agenda sama piti ganda achaka na mayanda alaga nili mamu minto estanya kiralio api mata sidi
0: asante
4: nde we say we love him so much my mother inyo kristi nikiru wakega kuru waridia nchaka maate kwa asmato musasa nere tika tomo taibi nganto banchete abaiburi baito aba mamu baito nto banchete nite as my wife Irene nere mo tebinga ni mwanjita kimanda asidei nere mamu mawaba shibane mo tebinga ntu mwanjita rinde wa sire keri tu keri buya mante jito uri kujia kwa tani gulwa kia chicho
0: ee
4: wano barabuwe liya pa sande iti kato wa sire kembo na arule kanisa higa
0: ee
4: na ama shabi kion si ipi ya pa mama na ba hiri bali ya pa mama na wa sani ya pa mama wano si ipi ya pi manta asidei ya semore na mamu mino DJ
0: yes yes
4: mamu minto nere tia tomo tebi ngapi mata sidi
0: sante sana nate gerete kisa nkore ki mama nate gerete
4: kapisa na abu ya tenone nambo ya ane nkore ngiba kambu geri yorie no mosani yone kapisa
0: eee
4: arafu wapa nariba ita hapa mama konsi piba kura unanana api mata sidi naro di romo amu women repu ito do nyaka kondia nere tika motenga api mata sidi yomo women repu ito kisi count waiting emu pibo njari
0: yes
4: motenga at mata si bia rafu bono DJ
0: yes
4: engora ga ki jari bweri joni
0: eh
4: sabe ki leto ni nenko na kobanga tore tore ko sene rubi anto tu araka ko sangeri ga kengo na ko jadiri anto na masabiki tobe ke bi ombe kando tobe ne bi ombe kando to kore buna ari bu onyo nga ba kore te ma te ba jete ba kabu ne bi obi e biama baka jobu no bomo bomo gusini fakia congratulate ya baba chumbe baito ko gusia para ibaito bonsi wagaba na waito wakaweka differences kando waka muikange ika na intu tokole buguna masabiki na intu towa nili sabiki lito buuya siasa tebo mwanto muru waniranga nincho murai nche kia ngoti katongo sine chama ni ya Nyamira County ya kuruku moyo mochi kuruku omocha atoe direction kuruku sina intu na hirubi ya kitoko na kuwebanga na intu ntobu atera na morende totebe ngari sabiki lito ya yaani likuku ya rafu josu ambia tiri mba nere na sile tianti yae
0: pole sana
4: ekuru wali nyari bari nere numusanyo itonani kwa ikara wantange sana nere pole rende wano wili joni nito jito ngerano DJ
0: okay
4: egere toro rena kibono
0: yes
4: ese ngendo kaki tuna hili ni rende nandi tukone liyabo nganchire kaki ngile jitai kanke igongo uwe
0: wanga yale hello
5: DJ
0: yes
5: ngaki umwane mta we studio
0: mbiyande na rende
5: nje mbiyande
0: ee
5: wana tingo tuwala mango mwiko yonyari yonyakoli le
0: ee
5: wana nje mkosa neliyaba mama wansi pia silabe tati mata ya sibe
0: ee
5: ande ntoba anjete nsengi maba mama bonsi ntoba sigete ntoba anjete kabisa mama minto kare gali byanjaga Christine Kerua na mate niro estanya kerali kwa mama bonsi pito bae sikorende tapaka nili tuke lidia boligi yambu ya mnyo TJ ne ngala ya ande kwa sigali weli choni rende tinkwe ba notoramo
0: asante sana
4: alafu DJ kakyoko tera kuwa mweli kwa wea si jangombe siri yako egerere ndi tuna washere changora mbuya mwana mwana mwinto na utura mwambia mwana
0: litoje okay santa Sapsi. Santa sana baigo na buto endrete igo imeige sefe mengu baya manyege tinge kole ngania na baigo kukandiria aba mama baito Happy Mother's Day litukeli na libe kalibe liye ino kegima baliwa endrete go support go chia sefa amire liya licho ni mayaka enamba ya mpesa nigere 0711 54 1970 ini namba yili choni mayaka igo napoko support buya igo imege SFM enkuba ya manyake tinge tigango mbwa tisi mibariga hello yes
6: hello yana mwrakuru iranda
0: na mwranga kia bantu pa iranda vale
6: Eri tanga janda kanili mata sije di tukuli ya. Na kere mama sasi kamizo kuli sa mcha chonga nyalia. Yoli sidonya tuoto na nasi umuli mbata iwa kiti. Mata sije di tukuli ya.
0: Asante sana.
6: Wanti anda ngani kure sere tabu kia Yeremia.
0: Yeremia.
6: Yeremia si anda yubungo 23. Iya watewa. Ana romo nena watewa. Mwanto mwaya ini. Tabu se kwe toke ya. Mwaya ini buwa ya. Wose oyo romo nene. Omonene buwa ya. Kwa hiyo romonda, ubonda buwa ye. Kulende, onye omonto liete, weta ya. Iza, eto yenga, nama nyete nge. Umanene ni wende, ubu ya nchani.
0: Votali, kwaera.
6: Yungu wate ya ringa, kilotura sobo yiko kwe nsaba, ntoko nyaba weto hii. Yani umonto romone ka wete na kia romone. Oyo romote na mpa wete na kia tene nge.
0: Nga kia tene nge te.
6: Yani ya kwa chaya vanda wataka, wata kakwera na kia tene nge. Kwa hiyo kuma inyasai. Ani akora te bire nga anye kongate jagu atoye likeri obwate eto inga numa nyete yamo na yana bandi bare nga
0: asante sana asante sana mura ko iranda bu hello
4: ta
0: yes
4: ara ke ta
0: hello
4: eh ay pichai lisa
0: yes
4: nga kia we tu tio nga kiwa ilu mono mi
0: bo ire bia nga kia una
4: ay ele bu ya sa sa ne bu ya ta ko tu ora ko ikire ke mbere sa ultimo gran
0: jobo tio no
4: Así que voy a tirar esa puertilla, no, mañana nada, tengo que volver, chai, ganó un morado que tocar con la cojón, que la gente volver, chai, yo me tengo que llevar, yo no tengo que irme, chai, ganó un poco muy algo, hija. Gareko anda kora kwa ni uma tega bora no alfa bori sabi kiriri ngumbu ari sande sike tama ri ko rukunga fumiria
0: fumiria
4: akoro kuna pire si mora fumiria ana anu anya nda ta ko tizimbo kai ko jini nga nda ko ji anda ara mukwa nda ni ko ji mate ko ji mata anda ara ra ji parang ki ki ara si go ba ni ta bare ga Bora bona itu asi saya ta tiriem.
0: Isaya ta tiriem.
4: Nga kio manyo te kare kata. O no go ino ino mo go siria. O ino tumu ana go sirigwa. Era mora we mu akori go siria na ino mo go sirigwa. O fu ki bona ke funge ki isaya ta tiria bande banyo ifamera go ki se ga kata ba bantu bali ba ko ne ri abande. Atata kire ti abanda maya.
7: Ande boy go manyete ngakende gionsho gukorera umuntu none kuvamba umuntu kurumaye
0: n'umuntu
7: kumera n'amakuri nkiranda hose nande gende gionsho kagete gukorera umuntu ndebo wasoko nyakugamba gamba abantu ngerembe aye mbora mangana ajya gukya kugwa tikurumaye abantu bataza batayenge kwa kana ira kini bono to ko yoro nga ikikeri kwa kaleta kurumaye ira bi ya kugwa tiri kurumaye Gavana abantu tikatoba abantu abayune tabo igizi saya tatiti ya mogi atufundisire ngo govenu voino inu bono onde bwesho kunya kunera ryo muntu gose onde bwesho kunya kubangi wa go byo kunya goita abantu bande kunya kobora kiweza gose kwanya ara bande ba atakira bakali ko ani gose ngo kati ya goli toke bata itu ko le kani go ka go atake we babuna era tali go ta go siri go tali go ta go kwa ya abantu tikaba abantu abaya nande ke bunge kike base se niyo ndo kwesi asate gereza wayi bonsi abanyanda mwa waro ya abanyi berobon tike ke bunge kike saya ta tiria ya monge ko bachira lende ko kanyorere ka tera kuri kweli rumbe
0: rirumbe
7: so ko mbe tera lende ko chira masabi kyo si tirenda ki si account na nyamira account na ite ko tama ngora ko si hali so ba machoni ayu machoni na bon komiti sa na buna ko an kwani ti ayo mwe ko men ko andrani ale ko ti techa iliza Akini rende kalimangana rende sena bere bono. Oga ndate ko sabira ni mukiyo yugwa machoni na era chopo ti na nyakembe na sauti mugirango mwana mwinto.
0: Ah santa sana jobo ti na kolonya kembe na sauti mugirango. E mege sa FM go chikore ngo chitre ko endra na ndo go chibata zaidi mege sa FM gaiga enkuba ya manyage tinge. Bara wakuboli namba yege sana ere liye 0724256504 0724256504 na baige na mbendere 0733332 alafu tumaye kuendra kore ngania imeges FM team TikTok nimbarocho na umara abukegima Anthony Ratemo ninkorocho gote na Happy Mother's Day abukegima Kemi Happy Mother's Day to my mom Elizabeth mother in law Phyllis na bande gabo nimbarocho gabo ngo chinde koranga kingo kobonko bali baga imeges FM enkuba yamanyage tinge
8: Ine notegete kwa gache nyumbi gwetekira mege kongu egitingu nenda mabati akwirige kigitamba atari gusareka bono heritage mabati mills niko bakoretera amabati asibirengo aho ayore gechi 30 gechi 28 no nya gechi 26 amabati bunalia brick tile ali roman tile steel tassels stone coated na mabati anda mangi asari chikara aho boygo heritage mabati niko bakogokobera mabati ando siasoberete aiga Kenya asubigo bwatu murubiri olipa pole pole gusogwa kanira ngora asa mange umerana ni timu ambayo yabukabuka kurwali tukolia Jumatatu guika Ijumaa chinsa 10 na mochia mambia guika chinsa yenye amoneria yentabanu nyako chakira chinsa 10 chamarago bago ikensa ya mayamarago bali tukolia Jumatatu guika Ijumaa wese mia mange na kiokonyora mabati haya okoberwe na igo bwego kelio bakoriri bwabo
9: Litukalimo mama gantabinga abana bari mu bayisa ko switch uniform mambe no moko beke suti ya isa ko chi school
10: Inchiri tukalimo mama gantabinga ki Kore ready yo masasi isoga gocha momo somera apai
9: Inje mama gantabinga na ki mu bayisa ko gandarocha marago bango chande ne mbura mamu minto ga kimbi ya mono ah ni nguanchete
10: mamu minto ni nguanchete
11: Samangana yonsi niko tu warokerere tigwe amonu wanjani ekero to gochingira Mother's Day niko to kokokera obosemia amonu wanjani ubura nyole kurwa asema mabweka Happy Mother's Day kurwa Egisa FM amona Royal Media Services
12: Usisangae chirani anasikiliza retio gani Hii ni Egisa FM chirani yako ni mkisi Anasikiliza Egesa FM.

no mutagatifu na ile soko yo mutagatifu boys tikomo yo mutagatifu ki brasile ke nilingovitsen na bila basu omore na maninga ayo mungu ye yesu kristo bifukoli ya karatara chane akabogoli omogazi na kuwata ni akamiro mwati akaba kubaya wote bwata mwesi moli oyo no moberone oragungwe okoba inu ekoro ba kore te koragira akabu bole ke tab na inda ka wa ke rabia ta wa ko bone ka wa kuma ye ta le kyo bote bua ta mwesi monyo e ke ne ke tab ki amani ga amani ga ye ta ne ke ye ta ko e amani ne ta ko ko na ba ta ba ga so ku su wa ku e korabo aso ko nya tigabono twesto ire e bisero yo wanchi.

0: FM.
1: Ang mga namayayagi sa FM, hingga ko yung mga nonsi.
2: Maraming salamat maruto warga niya baray amen sa busibuy karokya Africa Forward yung chakabangyo. Maliki ang mga noroyo media services kwa kusaliwan hose kura state house kubatikan na mermayay na tinakupit kong sa negriyo batinilibwa junior secondary. Nagusikiru mwati lindo ansia soberete istariki kumichu mutinye ogatano makana ube chiri wibe na mwase mwangabiru netano no yama nsemo ya wana mgaroba chingi tunyara mwana maja sinchira yubo ikirano. Edward Sabasi Murai Wense Dr. William Ruto Nigabarga Nidabarai Aumens Busiwe Karokia Africa Forward Kekurawa Nensi ya Ufaransa Ege Mensi Kuchakabu Angkili Tukulia Jumatatu Barai Bechinse Merongo Etatu Babu Watani Kuitane Chilifu Inye Nabonchule Chilifu Iberi Na Mnechi Mesano Nigabaka Iwe Kironige Kareke Uchakali Tukulia Jumatatu Nigo Umurai Wense ya Ufaransa Emmanuel Macron Aikiri Imense na kwa rikuwa mbeno Umurai Wense Dr. William Ruto asinyumbaye Umurai Wense igasumi chinerobi basiwa ikara ikike chikurawa na Macron asikiri gati kuligi ya kukongi buamati gati nse ya Ufaransa ni chinsa chiri asorunguru wa Afrika igati ya baraibanda baikiri Imense nga mna Umurai Wense ya Sierra Leona Julius Maada na Umurai Wense ya African Development Sidta na nigo Umurai Wense ya Ufaransa alitu nyo kubaka kutumeka libagi alikumira nabarai au kuro sorongoro wa Afrika chita asisi au uche munganabu atikini nene kunubiga ba unchulia ase aligatiko kinyo buwa matikati nse Ufaransa norugongo ruwa Afrika kulingana na nyumba Umurai Wense ya Ufaransa ni watabiri ikaligia kulika na aiga imense ya Kenya ni igo kilia tuchu nina kubaki kuligirilia ibitambo kilo aobyo buhamati katiense ya Ufaransa na unguru wa Afrika na ni igo anera chikini ya kubaki kuligirilia manganabu watakaine na uchumi. Tuna na yumulike munganabu igatasaini kia Radio Citizen, kampuni ya Royal Media Services, ni ulera seri wakurasi nyumba ya Umurai Wense aiga Nairobi, mwiyo ikirani ikarukia.